0: Mathikuthiku omawa, diare rone uhatu mayu wadikumi, waka undaka thivoidhi, mwaka omayuvi mawadi na maku mawadi, no kuoko fuchi. Yame imurjian thimendi na kutambura kumakurandu itu apinduka, Muwato FM. Makurando omushutu kakone kakarapa fuchi na wename kutunda nako dhino, kate viri dhu kuoko nodho uhatu. Muthipande thetu thu diare roku rakara mkeho na Teresia Hausiku, Oyuadi kumutara oyiruwa nithayo mahina okuno makurandoa pinduka omahea kuna aturo ithera kwa kiho Aurelia Mapi. Mbuthi thetu ngai tukadhuane kwa haingura Paulis Ngula. Na kwa thino minute kuoko thina thiara kuviri thetu thu kuoko na thu fochi kuhuthu kutungashi tukapinda uke atutu dishime maumbo mutukatame keshi thiruwa na thetu no ndapero edhi tutakawana kwa mupite thiruwa na yopa mpepo. We had to sikerete.
1: Ngurangura zongwa wa kriste wukuhara. Maho mpagwetu yese kristusa. Komeho tuka vure kapreke na nungkango detu. Tanika muhundira angano tuka vure kakandere ni kumwe. Hompa munankondo nadunye ove orugana itetu yoinene. Tatu kupandura mungurangura za naina kwei ono tu temesere ramba. Ipotuka papare mboroto zoparutu. Tutemesera hena ramba zetu zopampepo. Kupitira mungango doge. Ipoturu gane ei ya kuza komchima. Tudongu nenapo. Owe otifire nkenda. Medina liaguwe. Nelio mna. Nelio mpepo zupongoka. Amen. Nungango detu da naina mungurangura ezi. Natukadigwa na mbuke za Mateusa. Egaono norea utano, kukanu nu velise mrongo nantatu, dogoro mrongo nantano. Nkango detu kuna sika mangesi asi, onemwa zuva sa omwatanda asi. Ohare mkweni tonye nge gonkore zoge. Nye ametani mutantere asi, omuhare wonkore zeni, omuwarugane ne yoyuwa, awa mnyenge. Oneto mukandere remo, awa murundire, okutawa mu hepeke. Asimukare mwana wagwe ni gemeguru. Age kupumisira ezuwa wadona no wawa. Age hena kuroke sera mvura wahungami no wanzoni. Kaume gokuhara Yesu sa anadimbura asi uwanzi awahamena mkwendi. Eharulia wo kuna hamene tupu kwa wawahara. Wakristo uwanzi wanalihara motumbunga kukwama epuliro vyawo. Nye Yesa kuna kugwedako asi esikiro liharo kuhara awatu zonene no kuwatura omakandero ipo nao wadiwe usili yangoso ya harulia karunga talisikiremo.

0: Echimoto dikare mudiva dia kavango na Sergeant Thimbaranda. Mathikuthiko mawa.
1: Mathikuthiko mawa nao.
0: Muna pindu kathwana.
1: Autawa wavene. Nkwa ya mwe.
0: Tuwe tunapindu kathwana. Nukukina tunatanga kare.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Wakumone kakufune kadyo mwene nguwa unomwaka. Andi ngiti ndi sime ruwezi.
0: Mwanda diyo marwa.
1: Yeah.
0: Nguwa shimbe kule kuyana kuya. Amina mede arwa na mabaki ange ana shimbine. Kengene yeah. Uyeyo na kuyuva. Una kuipura kezi kengene. Ina kuchinji kamana na ndi pashoto ambe kukaru.
1: Kukaru kwa ambako ni kemo. Ila kuna mwitha.
0: Kuna mwitha kengu kuna mpindu sa.
1: Hey.
0: Tuna mtambura.
1: Andangi kurubebe ya isi Sergeant Thimbaranda hakungi maira tundera kiku diva ya gavango tongo rashi punda te unda kare tare dia putaku na indra kumberoa zetu ni ae shime mahudhi nengadiko diha nakono kutura paterako tongo rashi inuyo iwa ya adia roe rashi menga kiepa no mahudhi ya hoko kemu itavura etu ndimu maira etu Tungura maira yetu une ngo muna pore rata ngo ngo diosoya ikare vene kengi una kufurugisa vene kamana na shirudhine kikarom roma baki po adi haende tuwa hakaranga shuna kukusa kukusa kusaku ya hatambu shikaranga hakurupe so tungura shimuro ngero di hazi vine kanga zikare shimubaki ndi musikoto aye Morongero kadi hana hizi zine kangasua na yonga mwane shi morongero na zine kakume na kapita kana venu kuhiru zote ya oto kuya kuya kuhiru kuya niko diokaru haka hungumana hanu karavene ke ino singashi wa hanu ni nga haka kume kuha na tamba ni eshi kona kuhuwa kwa venu kuya kuhiru zote ya oto kuya hungumana nga hanu so uwa shikuma shingie kuna kuzine ka li morongero tu wakona kenga shine mkumo osi ya oto nangepi Eshi kona kuwa pamwe ange mpepo wako ninga wakupunga Podyo shitu Shaeke mahukurete rapo mahuthi wako ninga shikona kwa kanda napo Atu ninge shipamwe haende tu haku na ura Yoko uruwa nita kumanduo Ninge shipamwe haku build it indi Kuna turamo ipereki porangi shime karo hanu karo kishime kwa haku vina kukwia Ninge kuna turako ipereki karo tu vina kone payani kati paroa kaya Shikonai kare pamwe kadimuna yanga tuwana minga karo ipereki ire mika wa hanadhini kunyima kuya Antuna kanongo na karo hano ye kuna minga ira kuna kudhina mbaki hungu mananga kumbadi Kumbadi kuya kuhura wei hauto Aro era nge mbaki na dhini ne kuhungu manamuishi Odio shikamwe apasha nge driver mbiriki wangu Lipo ija na mono kuhuso kadi uwe mke hauto mia kare terapu karo ure maon ya kutundi sako yone limukudi do maware ndo faresti na shime pozi diko kovene kuya mbere wa zetu niko kuna kengashi pozi di limukudi ndi

Mathikuthiku omawa mterere thikandho thowadi minute kuoko no minute ufoichi tina kupita kuviri thetu thodi kumi roruvethe ke horo makurandu etu inga etu nowe name yame imerjian thimende na kukutambara kumakurandu etu ano odiarero nuku kukumberashi kawana kukaro na kuthuku hatira mumakurandu ano omutuna kutuara kutho nothikuvureka evi ngatukara natho peunda ni kuvuru kithekeoshi makurandu etu anone kuna aturo itherako Aurelia Mapi. Diare rokeho muthikuvureka ethi tudinatho thivike thino toku hatera kumavuru kero kuna kuenda tukakare nothiamba thinaka themenena kukurua nitha ruvethe peunda ngatukuvureka mudio omavuru kero yamba mwenye yaroera pamavuru kero no hadi haroera kukarashi hohambi pamavuru kero ano diarero nganyikeho tukaende shimikuse tukakenge mudio okuruwa ni tharuvethe pamavuru kero tunengekeho shi yamba iya hatupanga shio tunakayare kadiyo wadio twamwea kwamba mufupi twamwea kwamba mure ngepidi yaroera nane ngesha na kupa thiamba pamavuru kero ngepiti shokone kuthiyareka maruvethe roku makupi oko na uthiyareke kona waambe pithoe maviri mawadi ndi ndi kona waambe viri the fochindi munuto fochindi thothiru kuvereka ethi ishutu kakare natho diare rom karu anthekeho nako dhino mukufunguna kunomara dhetu dhino 255623 iwadi ikuoko ikuoko kwa kuna tofauti iwadi hatu ukahatere mo makorando ano endi nomara zetu zino 08114777788 dihonyi kwa kuna ihatu tofauti tofauti kwa kuna iwadi kwa kuna iwadi kwa kuna iwadi kuna kuhukuruka, endi kuna kutangira ko, dihonyi kuwa kuna ihatu, thofochi, thofochi, ine. Kuwa kuna iwadi, kuwa kuna iwadi, kuwa kuna iwadi, kuwa kuna ihatu, kuwa kuna ihatu. Theno mara zetu nakuruwa ntakeho, mo makurandu yetu ano o diariru. Yona kutatera mtereri, uye motu karuwa ntakaravethe kitukano, thika di, tuwa karuwa ntanga kepano, esdiaru kuna kathime na keho kuthiamba, ethi thinaka hatera kuruvethe, mudi okuruwa ntaruvethe, pamavuru kero tunakukaranga nao.

sakara mulio unene mwaranseta tumbura ruweze ezuo liotuwa kuhuyunga ngoso aro ruweze kapiaru ngindire mtu ezuo kapiaru sikama mtu.

0: Pet mtere leo mhakwa ya mebelina theremo na kumtambura kuma kurandwe tu o mayuvitho. Kengenone minute kuoko na ofochi kuna kupita kuviri thodi kumi na dho wadi. Fungu na dhirina kuruwa ni saa kupita ra kudihongi kuoko na thofochi, iwadi kuoko na ine thofochi, iwadi ine kuoko na iwadi kuoko. Tumeshime karumbuthi kukuoko na thofochi, iwadi ikuoko. Mutruwanta kero vetheruno, tutape mayuvitho etu, kwetu kehotwe tunakushana kutapa mayuvitho. 061-291-2475, tuma SMS ku 6225. Shumayuvitho anu tunakuyenda tukatape, okuruwerera. Kuna kuenda tukatoe dio dihana changa. Mangundu Paulus Spangera, Central Chairperson na kuzigidawa na mina na wenye. Kabanga upume zivu uzuwa. Utamekera kamchonga dogoro katwitui kwa kuzigida na mwenye no mina. One ngomuru Ghana da South Africa, nedida Namibia. Kwa karapo etaru ruro leo madina aga twachanga twara kutuma komberewa oku yatumbukira komeho zokuninka tuyatume madina kwa haranke nyegumwe edina lioge polidi ndipwato senyasi ono pagama tuma kongo mtu gumwe aya kwa terepo. Wakariasi awa wadogoro kesa ndi awa wakwetu vamwe awa tusiga. Ekoro liawo wana karapo ndi awa wakara no unkundi ndi maurema mauvera no imwe yokuli siga watumeko na ekoro. Na wa wizako, unene po ngano nsene msamane, kapi akumoneka mgolika di tatu muko mnendi, sene mnendi kwato, kutumako mtekuru. Sigongi engasia karanyi mtuo jun, miti ingazi ata mikapatone ukloksi zedogoro popom, ngatu kata, katame nena. Dogoro papangatu kama nena. Mara kulibindu kako morwa bantu na bantu bamwe kwa kutunda poure. Oku zavarekera kabango. Dogoro oku zaka hulira. Nye kapisi welike kwa kukwateramu O14 region. Hasi mgawi madiviso mnamberewa za Central Ambena Murundu nomora 081-397-8533 ndi 081-449-5589. Mangundu Paulus Pangira Central Chairperson na kuzigidawa na mina na wenye. Kawango pumezuwa kutamika kamchonga dogoro katuitui. Kwa kuzigi danambenye no mina. One ngomuru Canada, South Africa, nedida Namibia. Kwa karaponye etaru ruro. Hulio madina aga tuachanga. Tuahara kutuma komberewa. Oku yatumbukira komeho zokuninka atu ya tume madina. Kwa haranke nyegumwe, dina lioge polili ndipwato, senyasi ono pagama. Totu mukonye mtu gumwe, aya kwa terepo, wakariasi awa wadogoro kesa, ndi awa wakwetu vamwe, awa tusiga, koro liao wana karapo, ndi awa wakara nukundi, ndi mauvera na imwe yokulisiga siga Paturemo vane koro ava vana wiza ko unene po ngano nsene msamane kapiana kumoneka mgulikadi tatu muko mnendi sene mnendi kwato kutuma kwa mtekuru. Sigongi ngasi ya kara mu 12 June meeting ngazi ya tameka po 10 o'clock size dogoro popo ngatu tameka. Mara kulibindu kako morwa vantu vamwe kwa kutunda ko ure oku zabarekira kabango dogoro kuzaka hulira nye kapisi verike kwa teremo no 14 regions gai madiviso bere waza central ambena morundu 081-397-8533 the 081-445-589. Hello. Mayu vito, hello.
1: Hello.
0: Ewa.
1: Na watu natumera. E, panone ya mesito po. Disho Bonifacio si. Kudi hadibu kakuma sune pasta disho. Kuna kukwate ramo muka diziko diange. Mungu koro sama shozi. Akara kuna kukatako mtumada mbuku shu.

0: Virizo mbali hizi wa TFM kuna kwa makoo mati. Mbudi kukuta mbozozo ni ya nakure sa Christens Mbongo. Tuare kiri mo peri son President Emmanuel Macron. Ana divisa si ya nakara no wuma kumbinga ze hugu haro moruharu wa France. Kunye mazapa wana veta kuruharu ipangura mbana kukendesa. Ega za hero uli mno nagunagum kadina kuna mvura haro na zimwe. Kufura karete sapo ujigu na politika. Chakarata mpangurozo wako itama Indonesia zina tomene wako itavane numvura ntatu modoro ngo kumbinga zumhomo ogu kaguni nkisire muvia uki kumwe adimeme homo. Johannesburg waporosimo South Africa unadivisa si mantuo kusika korona avali vadipaga avamgoi ukure manamo iliro yanga kaikere kuturo wa draksingono nasutunga momo statasa Johannesburg homo. Apian wanambudi mo Ivory Coast na gawas nkasa wako mbinga zomu epangero na haraku tulisapo masiliko no kewelera yorugana ya omu Mogadishu msivi gombara mo Somalia Omar Artan hugu kabadilisire kabadilire kupulisira ahulire mo United States kumarumba sano gungwe nyombara zupunta mbozo uzuni kuna tengula mosorongo sao ngo ependa Tani kuna hugua resa kalihame sera marumba sano kumu mvorazo 2013. Tani mo San Paulo, presidente gwa Brazil, Lucia Inacio Lula da Silva. Anatamu na mpitisi wendi kumwe na mpitisi go mbunga patenesi. Flavio Bolsonaro mehoro horo liu presidente ili mvora ezimu. Kena kuna karama dimbuti kuna mbozo zuni po wili zon tatu na tumretra kwe na simpe. Madimbuti.
1: Nondando dogor mkaunene kunakara ko African Meat Supply Morundu taninko

0: Dogoro na kugwa kahagera.
1: Irika ino ninge pidina kakara. Nge pidi muna ironka thanashi doina ka hoko kapa mashure. Mukihe kangiri ngiri.
2: Tunatura kehe ino seketi. Makara kehe ino seketi. Makara na seketi tambi ringoli mkunda, mkunda kawango upume yuwa. Oda karo si tuwa hivire surundu ya kari reseketi mwetu pumara wana wana igao nuna inakarangoli pavili rundu east tani rundu west. Kura vilika vino una kakarangoli si kehe ino seketu kuna kahosta kuna kakara na vilika vino yampo. Musure ndo doda karo tumseket ngati katami kangoli na rundu, rundu east, rundu west tani ngatu yendango kupume yuwa. Ano kehe ino sure kuna, yenda, kuna kuyenda ikature kume silika sino sikakare mmayuwa mavili. Tanda si tame kana rundu east inga tukarango li manda hana uvili mumu na karo mu 15 na 16. Tunda hapo si mengati ya yendeka kwa rundu west yoyanga ya kwa mwako mayu kwa mwako mavili mu 17 na mu 18. Ano dino second mili na nchi rundu east na rundu west inga tikavura kakari rango li kulivango letu kunyatu watuwe nyangasi Maria Mwengere Culture Center ndi omutuwa yivako na mwetu si kulikongoro. So konga ikarama yu ama niakowa mavili rundu east mavili rundu west. Ano kutunda ponta nga tukayenda kama yu wakua mako 19 dogoro 20 nga tuyenda ngoli msambiu. Ano msambiu nga ikakare ngoli silika sinonga sikakare la pasure ya ngone combine. Ano katunda pasambiu nga tukatwikire nga tukayenda kundiona. Kundiona silika sinonga sikakare ngoli pane yuva senior secondary school. Ano mumayuwa kuna karasum 22 dogoro 23 June. Ano nga tukatwikire nga shimbe tukayende kushinyungwe seket. Onga kakara mu 24 dogoro 25 June. Ano shirika shamu shinyungwe nga shikakare rangoli pasure ya shamangora. Ano katunda panyanga tukatwikire nga tukayenda nga kukangongo seket. Ano mkangongo seket shirika shinunga shikakare mayo wa 26 dogoro 27 June. Ano nga shikakare rapa mbapuka. Nga tukamani tirangoli shirika shinora kuhili mayo wa mawili 29 dogoro 30 nga shikakare romu mkwe seket. Ano festival nga shikakare rangoli pasure ya andara. Ndii motu na lirongi kidavi ilika wino umongali kakua mangoli tame kamumanda hayotu na tuuska
3: kuna kara ezi ili mnekuto Eustasius Mshongo kutondira la pombere wa ziyo pampo moka wango upumezuwa madoro pazarundu kumwe nomgolika de skerete galasi ya kauma monzo kara kumwe na Imerjan Thimende omwana gawako mbudi zina. Tuzinitu kwa nekenimbu tizetuzo kwa mako asi urema kwa kara sninke esi asuiza kumtu ya hanakara asi aili hare remwene ano ya kara hepero unene asi wakwete tu awawaparu kanoma urema kukuli siga siga ngano wakare kuna kugwana mbatero ezi za kara se zoku wawatera wakare kuna kupita mono urero meparu. Mokazuwa kuyo inzi kuhame na ezuwa ili hili kudioroka wa kwete tuwa paruka numa urema unenepo moku wa dioroka pontambo zosurongo. Mbudi kuna ya zgawa mnekuto Daniel Siremo mo onzo gara zao kumwe na Imerjan Thimende.
4: Ezuwa ili wa kudana naina ili tuwa kutumbrasi National Disability Day ndi ezuwa ili wana urema. Tengura kwa njima tukuna kauke, ezua ili kwa tamekele mo 2000, hapa wanairema wa umzire kumu moku gaza darashi tuwa pumbwa kutura po ezua letu, ili tuwa kudioroka, nukuni ngasi tulipide wandu asi inke pamo ituwa kupita mona yo, tani inke atu vurukurugana, tani nompito msinke dituwa hara. Ano ezu ili kwa hali zegu irenye skando sokuhowa na kufaa president gweto age gengo psuruo sina age prime minister akara. Ano kutunda momburo zo ezu ili ili otuali turanya si ezu aliomo Namibia ili outburu kudioro ka maudigu agawa piti wanairema tani yatu ningia si mwatu rugana no awene smoktante la wantua si simpe wanairema mweli mosurongo imonga wakakara imowana kara tani eiwa kugwa nekera nayo ipotu iguse pontu disurongo sakona kurugaena kumwe wantu wakona kurugaena kumwe mvura na dinyodo kwa kere nyasi ndikutame kama mvura ozo ezua elikuwa kere megende so elio federation ndimbunga ezakare rapo wanairema ezakatumbura National Federation of People.

kuwa rasi seka piogwa na mshito soku ningasi uta mune poetua lioke pamwe tuwa na yule afire popu seto mwono kumwa kupita mostaura kambadara kuchaira nipe ngangu opohena kweli kumwa kuwadi wapo wa usia kumukondi.

Imongo sna tuna tarore ni stoa se tu ndi stura po se tu ko ngrova isa neina asi ma tenge ko wasingi awa henda ukanse ne wali hamesere mo iponga gae papkara ye goudi gundinga pi ano kumuhena simpe tuna tarurura asi ma tenge ko wantu awa hara ye kuhomo kera msingi nsene wa mono si msingi ogwina anali hamesere mo sponga asi ma tenge kugao kahepa kukara nao hena goudigu ndi ngapi mwa hareta mamagano geni wapura kinu kuhara mwa ningi nawa wano posruwe siti na sikini kuhura weli kwa mulitu liyo mostaura ili kwa mulina kara mepiti siro liange ame sarafina jamba posruwe si aye tuzeni tukare mendi dhalio madi mbudi po wili zon tazimwe kwa kutubu kudioro kasi mungura simpe kuyaza komeho Nostwa setu porweze ro kulifana. Mo karutu kukasupi, tuguanekireni kiri kwa mo yumativi sogono mfamu.

0: Ngorova Zeni.
1: Ngorova.
0: Tunamtambura mari kwamo.
1: Ayaro ndange.
0: Oko mutike ngeyo nekupi?
1: Atetoka Shamavinyo zene.
0: Shamavinyo. Apantudi to mkwatanye mchima.
1: Yo ushe mwasha. Yeah.
0: Deep wero diapo ne iradire skuma.
1: Okay.
0: Kutere rathwana.
1: Aratere rathwana.
0: Asi, edi nongkango kutigwa na mwari.
1: Mm-hmm.
0: Pega ununo leo unga api.
1: Iya, no.
0: Lantu, ngawa landa momakombombo. Gomamanya. Monondundu. Ndi, ngawa simama kero mevu. Wakamba dare kuwanda ehandu lya hompa nononkondo dendi no uyerere apa nga wiza aya nyungange evu.
1: Hey, ayo pone amratu yente takaenda tangutiye kesi.
0: E
1: kadi mno nture mo hororo chapter 19 Verse pane kana kuti verse 5 and 6 pane.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Ewi yo hiya ne kadina ro.
1: Oh yo hiya kadina ro.
0: Yo hiya de kadina ro.
1: Ayo kuri kwa chama vinyo tango to atura pa murai ni kama ana taro.
0: Aisha wadi. Aisha ba vinyo ne anana kumu.
1: Oh ana kumu. Okay.
0: Okay. Watu vero. Yeah.

0: Arongoro.
1: Ingoro nao.
0: Ewa.
1: Awa tunaga huke.
0: Braga huke rama karo.
1: Iyo amba ewa.
0: Iyi.
1: Iyi dipero.
0: Dipero de apone kadid na yuve kashime.
1: Aba did na yuve kasi wana.
0: Okay. Asi edi nongkango kudigwa na mwari pega ununure unga api.
1: Ya.
0: Vantu mgawa wanda mo makombombo gomamanya. Mono ndundu. Ndi ngawa sima makero mevu. Wakamba dare kuwanda ehandu lia hompa. Nononkono dendi no uyerere. Apanga wiza aya nyungange evu.
1: Hey. Mubibel na mnazi wana tho.
0: Yewe. Imoda wanda.
1: Hey. Oyone kadi tisale meyo. Amu tisale meyo.
0: Ihi.
1: Tisale mo ke kadi na kukwata veshi mara amu tisale meyo. Ngwa kui kadi honi ya 1980 ndi. Kapopo wen mara pisale mo mara veshi ke na nadiera.
0: Okay. Nom pisalo mene kadi modio.
1: Oh.
0: Pisalo megovantu.
1: Aku kangure.
0: Yoshema.
1: Ya. Awen dangi ngatu kau keremo.
0: Ewa. Ewa.
1: Okay.
0: Pisalo megovantu alikangure.

0: Angorova zeni?
1: Angorova.
0: Tunamtambura meli kwa mokuma amene?
1: Shamangorwa.
0: Shamangorwa.
1: Yeah.
0: Puro letu kwa karasi?
1: Yeah.
0: Mwale no gwane nongkango pega ununo liounga api?
1: Yeah.
0: Mambo? Kwa gatunga no unongo wovakadi. Nye wagowa wanagahara gane sapo.
1: Bra.
0: Olizi gura kona ina bra.
1: Awe mpopo na YouTube mambo gura.
0: Nawe nje mpopo inahuli ina ile mpopo.
1: Mpopo. Bra. Sorry, bro.
0: Na yetu yo karagoso.
1: Na ita mpunda pa muyaro.
0: Ayo, rugana na wabra.
1: Yua, wabra.
0: Shab, shab. Bramandla. Posha mangorwa. Ngorwa zeni?
2: Aru ngorwa nao.
0: Wale no mtu mane serako?
2: Dio wele di poro dio kumanisa guso mkatu toere mapenda etu na wini.
0: Oko mwa karere.
2: Boku mkumbaye.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Asi?
2: Eshi ngeti shira dia di poro.
0: Mambo kwa gatunga no unongo wo wakadi. Nye wagola wanaga haragane sapo.
2: Uyone kadira masano muna kisoye.
0: Masano?
2: Masano kumungaira no ira ira ina kumisunga ira maumboni kwa ninga keho ha inda no nukure. Popo vene kuhuto huninga kutuwa la
0: ya. Aye tako prakena suwa bane sesuwa galimburu resmo uhungo prakene.
2: Iya.
0: Ewa. Ewa. Ngoro azeni?
3: Ngoro angoro aena.
0: Ewa. Mwalizu wa Epuro?
3: Nikana wa Tenguilemo. Ni Epuro li Azulika.
0: Iya.
3: Wakara nongkango doku wakara isewe cha 14.1.
0: Nan! Unu waka nyikama ngapi? Ayo wali mwa piapiara. Status gawe?
3: Lia yoge.
0: Mwate turangene ina waka nyikama.
3: Tuamuli tokora.
0: Tua pandura kwa imu airugana ngoso.
3: Pandu siri nose.
0: Aye, nungkango vadidamu na poe na waka nyikama. Kudigwa na Moisewe, ega ununo mrongo na ne. Poveli se zokuhova. Isewe, ega ununo mrongo na ne. Poveli se zokuhova. Tane mpe itundua mo. Yarasi na mkunda dawi za mwenei.